0: tappikana kalluna palauma akilge vinium mata isu mata kulu kampanik kulu taikwa kalluna ngavalaktu kampanik kun kalluna ngavalaktangit miki jokulu tilunga unga kiyalu ngavalaktaka aittu isu kaapyutu tilu taima tamakkona ngasu iti isikal na kakhaa kakni taima ittu kenga ulajikakki taikwa unga kitsia palaktaka taikkun unga lukunalliki jau suvini utsunga taima ittu unakama taina maivuat ngulaujo suuliu ananagi laujapea ananagi tappani palaumiju nginna jamikatik taina mai suuliu ananaga atatakalaksemmat angajukkasukutaami angajukkasukutaala jau suumi vinungmik aula laasuurimisaka tainuvanni taima kippaikattasuni pikguakareanga mai atatavininga mai viniu taima tamakkua kaujivalliasimajakka kallunaangutillugut kisiani asitaak aullatuvinialuulungmata asitaaktualuulaqsuumi mata tamaanga kanqsujuamiutsaujuq kanqsujuarmiulu amisualiumalilaqsumajut tappaunga ullaatunik nuavinikkuituukkut miqquluvinikkut nuppuukaakkut maatiusikullaakkut tamakkua malilaqtuvini kanqsujuarmiut taima taikkua umiaan aullaatuvini tikittuviniulaqsimajut mikijukuluukaluaqami innui pisuttitaqulusuunguvaluarmata atsataukattaajakati taina sulianaantsiaqa inuutillugu taakkuninga puikuluaqtavinikkani unikkaaqiallasivunga taima taannalu lisiuppaun malittukuluulaqsimakannu anaantsiaqalu angapiniqalu qulliulanaananga ikalliatillugut upiqngaakun saputinniaqeqtillugut taavani ikaluppilimmi itiviani tappisumakkiaja itivilluangani taikkua tikittuvinaaluuliqtillugut kinguntinni kikilliaqsimijugut tappikunga pisuttuta ajugaittumaqialuuloqsimajuq ammalu taikkua taamikallavinikkun litsavinikkun litsaalaja valoqmanni ilaitsavini nukiittuapiuvaloqtuq ikkua angavinigat piitsikkun aalasikkun piitsikkun angavinigat ittukkun ittuq angasuqpaaqijauvaloqmat auka miarivintain angasuqpaaqijauvaloqtuq miaripaalisa viniq ittulu ittupaalisa vinerlu ammalu ittukallaq aalasilu piitsilu juulu taikkua katangutigiippaluarmata tain taamikallaalajauvaloqtu tusaajikallaalajauvatsunlu tusaajiuqami taikkua kitungaqiit aullaakataulaqtuviniit malimmisuti taavanga kanqsujuamit kajualummi kajualuulajauvaluarmatainna taatsummiaritaqqiapiuloqtu angutigiloqsimasangasivullaq piaqaqtaasuni atausummik quutaapimmik anaanakkungil taikkua amisugulu aullaaloqsiummata miariup miaritaqqiapiuloqtuup taikkua tainna miaritaqqiapiu ataatattaviniga iitugi maqquuniarnaqaloqsiummat kastiina kastiinautsun tainaqsaangajuq iituakallagiloqtaqaluatta anaananguaviniapea tainna tainnauvaloqtuq aviliaqi taima taiyagusiltamanna aviliaqinguloqsiummati taikkua taima taima ilauqaluaqtilugu taikkua kallunaaqiloqsimajatta kinguningitigu taina kallunaanguliloqsimajukkajualuk alianangitualuuvaloqtu tainna aittuiqajangitualuutsunlu taima ittuuvaloqtu tainna piaqautsunga ulajigama taikkununga aittu tausuungia nalligijaugia ulajigama tillunga tainna kingullipaa viniuliqtu liqtuqinna alianangitualuuvaloqtu Aliyah ibu langit talo kali. Aliyah kita kuning itu. Aliyah na ngilering usung katinyo tu ta time ni mejo. Time tapi na ikia jahalo na ang kuto alo winyo loktilugo kangit sumunut tilong ni mata. Makapi yun na tingay sulit winyo sa mat. Tukis sulit sa mga ata tukis manyo sa tinagin yun tayo sumani. Time mat. Kato ang makilok sa mabukun. Sa kalawak suta, inyulok si mayugut, perlitok ta kalawak si matangitok. Tayo matamaan ako at kami, palilawang naman ako at kami na may tayo mga piruksasun ako at kami. Ningi ako kataksun tamanin namin. Takan lika makialumi, kalawak si matangitok, lahat takay na kama. Tayo mali, 1940 sa bautilugo, Itsakaktuanon, tikitaw kaya ngalak sa majugon. Itsakaktuala siyong katoyin, tuwin na tigot katulin niya. Dahil ko, tayo na umikala, ilakak sa niyo, ginik ko nang nakainin. Makakiulak sa majugon, nang nang tigigan niya ang ito niya. Dahil ko niyang ilakak sa niya, kang tuyo amit, umiak sa ako, tikit yung umilak sa niyo. Dahil ma, una wala yung mga ko tiriyak pa ikay na pilang ala ka. Itsirak tuwan ko inyong noon akpitalo ka patuwin yung mata. Kimut sikut. Takugi ulok si malong itsirak tuwan mi. Awala yung takugi uktubin yung gaya. Umilyalo. Umilyalo. Kulikta si malyalo. Ika si malyalo tsakalaan. Tain na iksigit. Iksigit siwa wala yung kiyala. Kiyala gamala wala yung Tain taku gyo talo gyo ko ipum mealo binyo ko suno pa. Tain mali iksini yo yakas tango na inani. Tain ko tikit yung milyo ko si majut umikalakon. Tapong ako aktamon. Ipi ko suti ako ta kaso ako ta sun limaan ako suk si mati ato binyo mata. Ika yo kaya si mati taon ni mayut takon na jangit tatinun. Ika yo si Ika yok sige akto titaw si man ni mayo tayo kwa umikalakot, umikalatayin tama mga kalok si mat, kingol lakak pala akong masyon eh. Tayo kwa kingol lakak pala akong tangin, inyo kalayo ko loo kalaman na, pikuto akon, yusipik kot, piklos ako kalayin, Piktiw, tayo nino yuap yung ito kalok li tamahan li tayo nakanit yung ina sa makito kalok ang tuyo kami. Tikit to alo lang mata. Alaya na kaya lalok si mayumi kalakon. Tayo ma, sunagalay, sunakatsang alaya na kto wala mo tikit tulon niin. Pula kato lalok si mayukot. Tayo kun ni, tupang may ungutilugin. Ukoti ako talok si may katasit. Tahit suman ni ukaw tutawangin na tsunami tusangin na langin na ta ilawa ko tiginig tusat sangin na ta ukaw tiyaw kata tayo ma nibiyak siyang utilo ta suko si utilo gillo tukisit siya pala kata taan na tigot siya suko ukaw tiyaw kutibon tut siya tilo ikaw ay sumakata ko siya ulok sa matangin ni bugot tahit ko na ni Itsakakto ako ni, umbikal ako ni. Amalo, dahil ma, tutsya at lugi, mitaw takakpako siya kata, mitaw takakata tubiniko, malisi siyokalo, mata malisi alta ko kata, dahil ma, ako tutawak kata, taman na, tigo si matsyala ako siya may sabon. Ulo mili, suli, tigo may angin na siyo kataman na, Tsunami nang ngaluak na alo inyo katimi. Piyong ito alo kaya nga. Tukisima galayin na suka. Laki suka tayo may lukta palong nami. Sa'y kuningan ang ako yaw niyo yak palong ngayon tatut siya at silugin. Sa'y ko tamani ilang mata. Ali anak siyo may luto alo ya alak siyo may yok. Sa'y malo ilin niya titaw katalok siyo may kata. Kalo akso tali, nalulong ni Gultoy na nasa umubok. Kalo na ito, ili niya ito kasi akatala ako sa mga kalawang may yugumi kalama. Dahil ma, taman na lau yuyuk. Isu mamit tuin na suta inu lau yung ito alugata. Tay malo na patake halagata isu mamit tuin na tao lau yung enta. Alian ang itukun. Alian ang itutigun. Ingat kasi magata inu yugut. Tay may galawak tilugutaman na inu yugun na ako magaya. Isu makalok sumabalong nang imali na kuktubin niyo. Taik walo. Ayok to iyo alo balong mata. Alito kalang man. Tusagyak pala wata. Ilang itigon. Tay no, may kalayok to iyo alo balong tutuki sinaktubin niya alo galoan. Alian ang ito kakalok pa inyo kasugayakang nimik. Tay ma. Ayok to iyo tili alo balong tutayin na. Imini inyo akayakang inyong ming. Inyo itay mga. Ayok to sa kalayong mata. Kau cuci kasur lau yang mata, tanya, tamat cumi ngai kau cuci, ui cuci gak sih mami jok, ayok tu sekalau yang ane nyuwe, imini inu agak kangen nungmi, amalo, pina suge agak kangen mi, imini inu kudit caleo kasuge agak kangen mi, u majok si tu titu, tanya mau kau tak kapalau majok, kangatuin nakut, ayok tu ikan ni. Tuki sinak toal ni tayo no kaso ng wala okto. Ayaw kato isun lo. O kato yung nagal sun lo. Ilo niya titsi sun. Tayo may pala okto ko na. Nakpango lak sa mayok. Tayo ko nang king ulo lak sa mayamin. Tayo mali. Tamak ko ang sa pala okalo ang matilugit. Tayo mga tapan ako aktamay sa toka kami. Tamak ko alo. Aktamay ang katigalapig ijay. Nung upaliaga uga kalok tilugit, into ka kalok tabulo, nung si malok tilugit, into ka ngos tamigatali, nung upaliat sa katanya ka bukot kangatuin nak, taikwa tikit sa lok sa mata, sa kakakot, anya si oktito balok tut, tay mali, piyaka kalok nana, tawas ang 1952 ang ulok tilugo, katitaw lok sa manang mi. Lok sa maganalo palo 1948 mi wala yok. 49 mi kutsak. Huwag to ko nala si mati bunik ko ha. Pwede ko katong may gagkin. 1948 49 ulak tiluguin na. Katitaw lok sa magano. Dahil mali 1952 mi. Hani manalo kay Loxem Miyok, pia ka kaluktil no, at ako siyang ming. At ito siyang ming, ni Binyapi, tini. Dahil ma, daba ni, tasong may Loxem Agata, dahil ko, tasong may mata, ananak kongit, ananaka, alo pa binikot, tako alo isa kulakot, yusipik ko, ibatay ko ananakan, angon titalak kilok si mako si binungmit. Dahil kuno nga ay lok si majugod aw laso ta. Lok si majugod aw laso na tayo nananabin naka. Isi mamit tunis kimat taw lok to kuma kimat kima lok to suguta maunga kawak taman. Dahil tuminga takun na kain ako malok si mimat. Tibi upo na nabiningan ni suno pa na kani man nakalak to alot sa lang tay na pilin yung na ilalak sa niyong man tay chumunga na ligi yung magiwalaw kami walaw kano tay chumunga si takun na kain na kumalok si mayo tamani huwag tao luki azalok kuningan ni man na huwag tao siya niginok sa ngani tapaniki na aktuloy may ulok si magata uki akut kiting uki akataksuko tamani lok si magata. Tama, ulo to si lualang ito ko loo sila kuli. Tay ko, wala yung binigko. Nasa alubin ako loo. Nasa alubin tayo na nukakakpala ako mo, wala yung milo. Mako si binong milo. Mako si ningi ako loo binong min. Tay ko, kan siya ang may binigko. Tama ko nga. Ay, talang na kami, lang nimi kami. Wala akong matakay mo, siko kan siya ang mayon. Tay kuning ay lakas tunok pingas yung utsuta kimutsi. Tapi kung atas ang mo Aulalak si Miyo ko tamang kinak talimin. Dahil nalik ang anak pa ko tapi gamakso ko. Piksilok to alo, mapiksito pa ko na alo lang makasin. Piksilok to alo kami. Dahil ma. Alo akilog yung kalok si Miyo ko. Tama. Tama niyo yung aktualo lang at tatang mo. Ano akala mo, imiya ko na iso ta. Iluli sila ako sa mayo tayo ko ilak ka. Niyo makain na katakalo ako nga. Kiyo yung isa ka sa amon. Niyo ka. Sibo mo akala ako sa imiyo tayo chuman eh. Suna pa niya. Tama na kutsi niya ka. Piyon ni ngito. Ngito to kami niyo balay kami. Suko ko tigit. Niyo yak to yak patakulum eh. Pikun na kaluak so nga, siyo na may kumait tula kami. Kipa pala ako takani, kipa ya kayang niwilak tayo na itong ulo mi. Pisut siya ako na ako tigibalak sa ulo. Tayo may taka, tayo maubik kao niya pikani. Taman na isuili tao tigilaw yung ako. Kaya ala nibiyak siya kapi utungan. Pisok kaya ako tigilaw sa mga ako. Tayo ma ilulila ako sa mga yutay ko ha. Ilulilok tilugit. Allo kaya siya itong allo kaya kasibo mo kalapit kaya ito niyo kanali alo niyo. Tayo may ito alo lang mati. Kip amahakso nga. Uko may ito ang changin na matay ito mani. Alo pa binong mulo. Ula di mulo. Unga lugi may ilo sak. Niyo ko niya kakalagol to yung taot so tingin niya mahakto ko alo. Itok ti tao lo kasi mayong apit si ito pa wala alo man. Tai kung alitam makata alian tuin nilok si Miyo. Tai ma nikit sa katwa katalo. Tamak ko nga pe katwa katahan ay palaong miman. Unu kumitat siya sutan ni Kimilo. Ti Milo tai may kata. Sintaw kat siya ilok si Miyo tai kan eh. Tai ma kaumat. Nitakit si Jualomat. Ilubigay ko nga sinyang iloktun. Upagas walak tapot. Unno amo lupik tumulo. Tiki ko na ita binibot nuit. Tako wala jaw si loksi majun. Matali anakala to yung loksi miyo. Ay matay ka ni loksu ta. Tay kwa kutu ang piyo kimutsi. Tay na jaja kong yak akikir. Ilakak suni. Itunupu kakuni. Tasi ulang mayuni. Kakwa kakwa katsuni. Tai mayang kasi yung biniwala kami, may takaya pa binik ko ni. Kinamilu kaya, tayo ko ato ang takok to bin. Tayo ko ni ngayon na, ay pa kasi yung biniwakotok. Yung biniwala yung kong tayo ko ni nga. Yung kasi si kami tamaw nga si yun. Ay mali. Kaniman na alolong matay na ala, kaniman na bakto ang alolong suni. Inyo iniko kanutuin na malugusugo akto wala ang mata. Piyo sa kanyami kami o tayo maa. Tayo na. Inyo to kao nakpa-reza po tayo kani. Takon na na kami kayo. Sintapi ko na. Sunay na. Ang malok to. Tasi o tayo tsuma. Nayulok si mayata. Tayo tsuma na kaniman nakaktilo ko. Kangaya ko tapaw na kayo. Sinik. Tako wala jaw lang mata. Takon na ako kasi yung biniulok si mayo. Takun na wakso ni tayo kaman lo kano ilini yang ito. Tayo ma kano tuin na kao yung mawta kaso wini yung matay kwa sibul libo tuki si matso gilo. Tayo ma ipanang mata. Tayo ma kanim makata to alo wala lang mata ko aktami. Ito sa lagata. Kanim ayo alo nulo ako sa aktami. Ito takalo ni abinong nut ko aktami unut. Tayo niya ukalawak si mayo. Ikko ake mutsi taani kitsang illao juju. Tai ma illao ksumajo. Tsunami go usigiangit. Ippi nalao jummata. Ippi kisabinengi tsunami usigiangit. Taanak tuju alo suungumata go tsunakki kaming. Tai ma illao ksumajo apitainna apik tsukiangni usanang itili kasutuka kami taitsumani. Peakala kulola kalao ksuni. Inyong makiit. Apik suka yang ilang anak to alo wala akong matutayip siya man eh. Tuna pag wakan ni man na alam eh. Usi yubi niya alo. Tayo yubi niya alo itay ko akimut siin. Nakalawak siya mayangin. Hän hän mato alo hattel ratta. Hän mä hän mä hatta to alo loktilta. Täinä ilaitse papaa vinnu. Ilaitse papaa ngo valoktu. Täitse mane alta ubikka osuni sugusi galaitse osu vinnu. Täitse minä alo hän manna alo mato loktu vinnu ugami. Täinä gotu lukki khasangi to alo umman. Hän mangi tutu loktse majo. Nittutuugami kalluniaqatuasilioqsimajo taima tainaalupavin khanimajo alulaqaluaqsuni maki makilermigami takka usingaen tamarilloqsuni taitchimanga malisilioqsimajo kalluniasijumin siunaffa akuniaalu tuhungigultuinalni taikani kangiqsimi khanimatuinalangalartu taina utilaqtimajo papavinu ilaitsavinu qitungangittoqanimajo alui qitungaqiloqsimajangitaikko pingatsu aqikkilu ivalu ivarnatuullaujo aqikkilu qipikalu ivalu taikko ivatainnoq paanguvalaama taikkuanguloqsimajo qitungangin hanimajo aluloqsimmiju taikkana hanimajo aluilloqsimajugun makigunnainallukulaqsimajunga ramma taikka silaqqatipami suutsankaluarmata piqqajanginnin imirmi pajukallaagasuaqattaluaqsimmijaqqa imiqtabixainnalaqatta aeriliulerman imiqtaivvut sikualuqattajagunnaimat taima imiqtabixalauqsimajugun tainnalu silatujuugami nunguutsikallaungittualuugami yuusipi takhulivinu khattaujami uqsukhutilivinuulaqsimaju tainu uqsukhutikhangmat khamingainalaqsimagata taima khanimaju aluulaqsimajugun makigunnanungni khamingainaqtailtaniari ujuqugulug lajigilaqsimmigakku taitsumani taima uqsuitu palauqtunga imiqtapatsungalu khattaaruunertagulummut pajulaqsimmigakku migakkitaikko ilageqaapiin taina ilaapingat tuqulaqsimmiju taitsuman taikan illumit illumi uqatigiin taikko alu najakkugilaqsimmagit taina khimutsiaalni malugusulortuvinuq taaneqtuju aluugiangin taina najanga angajutsiq nukaqsilu taikka tuhulaqsimmijuuk taitsimalu yuusipi takhuliu paneapinga taikka pingasut tuhulaqsimmijut ammalu aalupavinionaanunga piaqaapingalu ilagimmijangalu taina inummaqikalak ningeoqaaluutsangittuq tamakko taikka tuhulaqsimaju taitsumani taimali laqt yualuummata khanorluuni isumananngitu tuhujulluuni taitsuman ukkuanartuyaqattaluaqsimanngitu niaqunngualummut ikkialerinnaalummulu sujuuqaluani kamanartuyaaluaqsimanngimat taima makittainaqaluaqsuni taitsuman nerritilerisortuaqaaluillaqsimmijunga ukungainnasunga taima anivaluortunga pinasugasuarpasungalu ukungainnasunga imiqtapatsunga taima isivigunnasiattananga sunuappaina kutsinerlutuqulunneqama taima salauqtilugu tamannaalu taikka makigunnasijuumiliqatta takkaanilluquaqtami tuquqartualuumitlugami amisuummijut makigunnasijuumi valliaillaqsimanartuq taikka umikallaku iitua tainna khanimakutaanniqittu kallaugami taitsumani umikallami ikajutsanguaqattaluaqsimman tikikhatakhakhattasuni taitsumani kapukhattatualuulernimanna khataulerlangalernerami tainna iitua itto taina ittunuppuka kapisiangautivinulaqsimajo suurlu anninaittut itut hataatakkugan aanakkugi tamagi inuurunnaimati suurlugu anninaittut itut isumagilaujaalaqsuni kapisigiorsautivinilaorsimagami ullumi kapijaqqajaqqalaisuugutsangillu pittagani kapisigiorsautiulaornerimigutaimanga kapuutimi kiinaanngujualuulerami upinnagani vallaigami ligamaalalaorsimangittuugalua jualuuvallerami upinnagani taima kapisigunnasijualuumatainna iittua puttajuvineq ami ikajoqsimajullerialuullaqsimajoq taikungalu taima anniasiutini taikungaujitsuti ammaluqtumut nunagilaqtu tattinu tasermut tamaungikkiaja itiviana itiviani matta tamakkuatasigalai taavani taavani matta tamakkua taima tikit tikihattalaqsimajuutaikkua maqquveqquvistinkua tikilaqsimajuu pinnaqatarimutsirami taimali taitsumani illavunnungugalattualui taikkua silaqqativun taikkualu taakkualuqoartameun nungugalattualuiñ laqsimajuqani mannaalummun taina iittua taikunga taikungakataugami kapisigunnatualuulerman kapijau aaltsalilaoqsimanartu kapijaujoqaqami nukkilututsianalertu aanniasiutimun kapijau gatta qattaliqatta taimalu puijisiukainnasijuviniugami iinuiniqiguttualuullaoqsima taitsumani niqilatsaqaqunnaisutin qani mannaalummun ilangillu niqiguluamu kajusiluanguaqattaquulaoqsimajunikkua qattaluoqsimaju ilaanaalunanngittu nutaaviniqtuqumaluamun li tainaalupaunaananga taimailuoqsima luanguaqallalaoqsimaju igunaqaqaluaqtilugu puuqtamiittumi pigumaniujalaoqsimatsagunneeqami taima taini iittua natsililaoqsimaju natsituvintsiaqaaluillaoqsimaju nakutsanguaalerliaqsimaju natsituviniumman uqsungalu nakuqiallalermisu nikumaginialeqattigu tainali angutiigiaqtaviniqaluaqa kangiqsumi qanimatu innaman isimanaqunnaitorluuni inuuguntsatu inuugunneeruntsatu ima iqqakallaqattalaoqsima
1: taatsama suusiup unikkaatangit tamaunga isunikallamata nakokmiik naalakainnaqatsi nuqqavitsalinnu tikiutsaamigatta
2: tureenikulukulungai qavutiinni iijukkattaaqaunnaqami iijikallaangi iijikallaqutsiammaqippuuq taimalingaageeri Atatsuvani nantsipuattuungutlu ataarakkuka tikilaqsumangimata aiveqsiuutik aiveqsiuut tikilaqsumangitut laqsumangimatagun unikkaalangalakka unikkaahaarnipaarlangalakka tivullipautlangalakka tatsumani tikilaqsumangimata aiveqsiuutik aiveqsiuutuungumata takanunga tutsaani tutsaani ataataga inuunnaisimasoq angaluaalu angalugi atatsikut tutsaani inuunnaisimasuuk tatsumani nantsivattungutlugu soqusinga soqusingaluulaalugama piqugiilauttanginamasuli tatsumani kappianaqsimaluula kappianaqsimaluvuniulaaqtu isimanguauni soqusinga soqusinga luulaalaqsimagama aatamakkuniga pinasuaqtaulunanut pinasuaqpallaqtakanak Pinisaan na nga. Tamak ko nga. Tayo may tula rin nga tayo man eh. Malikat tayo rin nga lang lakas nga. Makahit yun eh. Malikat. Malikat sa tagaw to ang mat. Malikat tayo rin nga lang lakas nga. Tayo may tula rin nga lakas. Tayo ma. Tayo ka. Tikni mati. Kanu alai pichral kjak simlak simang tungalun ni. Ima pigu ditcham khawru magarat naga. Atai matulak matang manyu sib. Tagadulu matulak tatigut. Tai matulak matang enta. Iliwak mulu tubang mulu anak kata kwata tai matulak tatchwani. Tetapi ini cuma nak semutan cuma ini biarlah bahagian mana. Tema ilu guna tenaga ini apa tu? Ilu kisah nak kata apa?

good.Tung a surong mikit chikulak utuk simarok tilugo CBC ukiok taktu na raw ting a gutamanga ekarong ni ukak tiu yung a tobi utak lisi anavea piu ininga ni lau kuklunga ulume katako daurok tok juni 25, 2026 manit 25, 2026 tagba ulango yok tisaksaw na tun miti matering ningak tuminarang nak tugu takut kapya nak tumila ti lugi siku au palleni nga pijut ti lugu avatini inung ni ungatani ayo ya ga karok tut tako au lak ti tisungo yun no nading ni tusang piginak tabo kanila mangan piyagok si Maruk patakot. Kinaw ya kadar eh. Gavamat to katkunin nga ako ni narang na ako kanok inuwi na kikutingit. Akiksok daw katang na ang mga tao ba ni oksok daw miglo talog drang miglo. Takiwa at ano akpat kawi sa aglog dong inuk titulo kalo na tito pibalayo na kakatang na ako ni tunga sugit ti kulak tu saksaw rak ti logo CBC o kiyok tak tu na rao tingago.

0: ati kangitid luwit, ati ngitay bluwit, ini takaya wala katak na ngitak o bluwit, api uyo alo katak man, inulukta no, tamak kunungan, kawi mayingin yun, amalu ilagi yang inyo.
1: Tak kuatu jingot ilangit, ini sana katerusa, mata jingot kawagalokti luwit.
0: Ini tak nak tak tualo kau mesti ilangit, ilangit luar ni tak pangan. I believe me after, ikluling me after, ikluling after mungang nikuin. Asalulu yang ini lu taman kau ini majut mangan. Kebal lag me uti ulu pakku alu naciling me un, amit cok me un ikluling me utamaku asing ilu. Tak ublu ini tak nakang ata sunau ba uba unne una una sunau ba uba. Kisah maya tu halu atau temen sunau bawaan nak. Taiman nak ikhlas sunah lian itu alah ketak tu temak kuah kita mengata anti tu halu inyuk tu show kay mata kah tu luktang wapta.
1: Kisah mili pintu tak halu cerita semangat ila ika juga malilah cerita mas semangat jingwa tu kanek pilih yang nasuti.
0: Tamak kuat inuin atik aktur atik tuge aktur taya ge aktur o khalimali ula o kapitali uvanit gabu makuni takpani national archives kuni aktur yuni atila uktaga taimna o khalimali uktur atik put atik putaimna atige ingituli nunavulukta palumi tamak kiing iskalu aksuta. Atik ini inuit tak kuat inai curi ina kutigila oktabu tahun 2000 goyung ni pigi aksebu kau ini ini inuit ini curi atas sokat la oksimang majuk tak kuat nuna buci bunik sebut mion tak payung outlah tak curi time kita mengata ukal jauh katla oksimang mata adi tu kalu itai kuat. Iman naik pelawak waktu inyuk cikut tak baru nain inyuk tunung akpat nuyang it cikut anuang it cikut lunain tuming it cikut lunain ini tak siun nalauk sima waktu taip sumane tapi mazing wang itu tak ubluit tunung ayu galuit kinyang it dusan rani tak ubluit adilah katlauk sima ating tay katlauk sima waktu kita katlauk sima waktu tapi tak bani atik put iluani uvani lunain kaki tahu yang mitul adi tu kaluin adi kau tu magyalu lagmata ubang alin ang minak takyo alu lagsima lagmata ikunan ninyang naglagat taksun ilunay nila lagsimang man taiko tikik kala lagsima yut tamang kablu na nunapkin yun ating wag ni sakit siyang ang amig taiblu we kablu na ating kitug mga atasoglo Martin Frobisher ubaluni Captain Ray Captain Hall makuwag yalu taipso maninung ning ating hangituning unidentified Eskimo iman na ilituin nakpaksutik pilaw si mang mata una inyong ating hangitok tayo yaw si mang itok aliyan ay ngito alaw katulilaw si mang mga tamakuan tayo man na ituin naktiliwit tayo mapigyaw katigibliwit tam na atsik tuwin na tayo si katang na titira katak suwi atingin pimmakyalu tigilaw kaptigo ammalu uvang pimmakyalu tigibligo upluwi musuli tikitsigo ammalu titira siya katak suwi pilaw kaptigo atingin tayo mali amisong makyalu kapsikan na kapsitaw siyang muktun tagbani atiliw katala oktavo atingin tayo katala oktavo ammalu maan na suli pibadliyab luniungman inuit titira katak matataap kununga National Archives of Canada kunun tamna li piugit makita nga pivalian nga tapsi mo ublumi mo tikitsugo.
1: Eh, Peter, taman na lak, kanong leilin na pimakiw tigiba so lotako king uwagi yabut, ayong ito alulaw mata, teko ang unge patamani, kaya lang unge nata, kanong le taman na pimakiw tigiba tema, takusaw titi, kasukanil na maging wakun.
0: Kingu bagiya butamakku apim magaluk mata taima ati kaktuluk tangu blutikilu belaug mata ati ngitamakku ati taktau berlea ningin taia berlea kattak ningin uvangalu tamkunani ika yoksugit pekattalaug miga matamakku amani ittok pulustu tamakku adlu sana katigibliwit kitogulu yalo kattalaug simagapta ati ktuyi ut taisi kattaktuud inu katitkinnik. Awak ngaluk, ilangi hanya ukir sangat tu, tawani ubalun ni, 100 years ago time and tabung atchiktwa khattal la oktubu inuit innal mila oktubu tay ko atak so khattak so gil lewla o khatki o kitu mga tasul khawi mayo la o khattal o mata tayma pim magyalu chigi gapti o tamakko inuit kitu mga ta nanang naking mga talo tayma at atingin titira khattal la oksima babu pim magyalu matamanna tabak kunung inung nun ajja khattal oktubu ajde oktubu la oktunun pim magyalu man at khamata ta oksho khaima tay khattal oktubu titira khattal oktubu atingin
1: eh ma na pe kote sakalo ron ne tanga pi ta khanu tu ne le sikkan ne ma to ro ven
0: eh ati inu ta mak ku ta ku ya ga ngam adji to khalu ni ki tu ma nga ta u bu na lu ne facebook mo ne ra ta u ku ka ga ta u ku adji to khalu ni ta ku lu ni ki tu ma nga ta ta ya u ya ga nga ta ta mak si mak pa ta lu ni u ba u na u la u to tama kuning al inu ta maxima yuning aqsiqat taqbata ili tariqa ngamitu inna idlu tama ko inna qbuda bi shaqat taqlu bi pikpata aliana itum magalu na yaqta khuwe na qtum magalu na yaqta tamanna inu qtiu atiq pullu ammalu sibun taavani kingu waqi qaw ya butaik ko atiqi ditu khsimat siqat taqlu ditu khsawlu taqat taqbata khuwe na qtum magalu na yaqta uwaptinun amma sibun iksaptinun
2: Pita ang nak commissioner ni ko yung nunavumot o kakatakaktig luguli si Anabea Pingmit dakot itang ni Salirivin ng Meet Canada rimamit. Ilaw kataw yung mabita sumingat dakot kikong mga kawiyagun nak to si Facebook ko facebook.com/project.naming kawiyagun nak to si Tema isulit juta kang narok tugu reet ingak tilugu kina tana mariglunit narasakta tini taki yo kurano ak pakaluna tito pibadlo yuragi yo kang naming ma utak si marigot taka inuk kaluna tito utak si manak pugu inuk tito gani sak pugu otakot tao

tung a suki ti tao su ni tu sak sao re ne ra ming mat chui mok sa ni ngani ti tamo na CBC u kiok tak tu na ro takak ringat tigut utakum na ka vuku

0: Perdóname.
1: Upbeat Jam, 1996 ngutillo. Oh, dan si buli pa ngulok si maya Upbeat Jam ngu yang si buli pa ulutut siya suni. First year ngu si mayok. 2026 Upbeat Jam ngu lori mi pat. Hut abatillo hulillo akkago ina si malalak mi mata 30 year anniversary. Pingwali yung metin nakatalangalak mi jaka Upbeat Jam upik ngangu yamik. Hai, mana tu saksaw si mayok? Carson Daguna takuti liri yusuk unika tilogo hanwi lang alat mga huwak dami kay bito anuwi liyo kuti alo ikumali liyo kuti alo mi hanwi lang alat mga at na ito apiw tilogo tusok sa usiyo
2: ko tamanit sa katariyami alianak to takuti pinasuti limangit alialarito imana tako ako niya alo pinasuwak taulik mata at among tikit si matsakatariyami pimmari hutirillarikta butamanna. Ano riliyo kuti minafara suoriyami taanna pimmari unik paukalalauyu takko ano riliyo kuti ilangi angiloa suungummata ano riyumi inikasiakkayangi tuyo valo hiwinaktumi inikasiakkaya suungisutillu angiyu loali tuak matallu umeakchuaku aula titaw kaya suungi midyuin. Takko iso makikalat surit ano riliyo kuti ni hiniyak paliali looyuru. Tekko atok te raglami maana itsakat sa siyang looyum matatak himakuli looyum yabu tekko tukita li looyut stulu takko ni ngato langariyami. Hiwinak tumi tekko inak kasi akong nasungum mata ano riyumillo. Ammalo ang iyo luang ito ti lo meaktua ko aula tirun na suvot. Taman na pimaglarelo. Tako ano na liit utak kayo itatsuminga. Pibale ko ti halari langalik matatako ay nakalito pati ano na liyo iloani. Kinaoy ko tirut kisiya niya malutako pinasurat sa it nui palialalak mi mata. Ilinya ko titsangin ni man na pinasuwala kailik turutak ko, pinasutit, ilinera halak mata, hano inakasiyat ni nga ni ilinera talutit, tako apikutit, inakasiyari halak mata. Ilinera kutitsangi, nunaliyo iloani, ato inaw hatalak mata tako, pinasuwak tabo taman nan man na. Ammalo takko inikkalito mata takko soalu yatok te man at atung inik sa talangalik mata taman na ikumaliok niyo salum maninga piyo yung lagi o talak ma taan na liis magal lagi at tataka takko ay nuna viewt na hanok nuna view nuna lingit tamang ano pala yari toak mata itsagat sa siya lagi o talak to nuna kasi may yui hanok nuna lima galangin ni nuna vi itsagat sa siya ngulang kuma lalak to tako nuna lilo nang nupala yari siya lagi toak mata tamang saluma yui kumalok ni umitsano.
1: Hi Carson Daguna tako di ligi tay kanito huwag dami. Nilirya nga hawa yung nga ano kailiyo ko tiyo ni Raitso nga tamaso nga ilan yung ito po yalok kay Vito ikumaliyo ko ti inutito layo sultan na ay ahay mana to saksaw si Mijok ipasa ila ipasani pingoy chilok merama UCP kiliw da vinagmik nipit saya minipilok daw si Mijok sunanga nitnitaw siya. Nito siya lak tabi ningit, abong alimaga lak tilogi na ilingak tabi nika, huna takayoko tao tilogo UCP kiliutak. Nito siya tilogo, tusak sa simbiyoko.

ilegal opta utta ut saksa ho gaya na thuni la utta ke na na vung me pi balle ay pe anik pata sila le gaya na ablung utta utta mani ki ballang me amma ketang me unit sang na tamma lu talu tunga sula me gitsi tu sa yak samin

0: Ila si wala pa mi sila kanuin na siya o mga atak, tamani ki wala minu kalimala o lugi. Ako biya ni piya kala nga unok nung iya niya ato ko, makutuin na kailik. Kasi niko alalak pala na ato ni unok, ni gila niko 20, ano ikliya na ato ni unwao, unay unya tamani 5 mil lunin. Akago sakin na kumakta ko, ni gila ni 20 mil, unay unya tamani 9 mil kumakta ni. Kansa namin ng matika, joa mi tema unok nung iya niya ato, makutuin na kailik. Kasi niko alalak pala na ato ni unok. Kanang naloni 20, ano ikliyang na atunit tao, unay unya tamani 6 mil luni. Akago sakin na kumakto, nigelo ni go 20, unay unya tamani 13 mil kumakto ni. Igluliga atung milyon nuknuwiya na atu go, makutuin na relik. Nigelo ni go 20, ano ikliyang na atunit unwao, unay unya tamani 8 mil luni. Akago sakin na kumakto go, nigelo ni 30 mil, unay unya tamani 18 migo masuni. Kamanit toalit unnuk nuwiya naatok, makutuin na relik, kallutuin na relik taok, nigelo ni go 20, ano ikliya ayasuni, uni unia tamani 11 miluni, akago sakinago maatu go, uni unia tamani 21 migo masuni. Salang mili unnuk allang naatok, unay unya tamani 8 mil luni. Akago sakin na kumakto go, pingang na luni 30. Unay unya tamani 21 mil kumakto ni dekani salang min. Nao yaani li unnuk sakin ng nakto. Unay unya tamani 8 mil luni. Akago sakin ni lauling siya ni go blukut no ilak paleo makto. Makutuin na relik. Unay unya tamani 19 mil kumakto ni. Tagbatako sila temin na ina sigayaw ila. Tamaniki valamit unnuk amakagu.
1: Right now, I just need you to get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones, or grab your love partner. And if you're by yourself,

0: tisai sila tisai eksemin tamaka tenang mit. Tema ta koi la inui kategat lau semang mata. Ta eksemani amat dok kiwal lek semang games kalerat tak tiligur kategat lau semang mata la ketiga tok suti. Tanna Martin Tilak ni kauma yani kategat tang niup unikat ligur sana aptigu. Ila te mata koi la inui kategat tang niup kategat lau mata la. So lupingwang nang magulunit sunamod katikang ata. So lutan utu tigilugutaw kivalik Summer Games. Tema isa magiyaw valik kanilang mat. Tam na katikatang nakay piuwa. So lunalaya lang miyotaw luta. Ugiok takto may katikang ata. Tama piuwa katikang ata.
1: Ilo magayalo lang si mayok. Tawa ni makuk. Tuala ubluma ketinggi aluk temna agra agra utama nunelia sinin ketit tuala ubala oksemong mata ketinggi aktok lurik tekwa ngayok kare la oksekka tei maula oksin luit aksua aluk temna kuwiagia ubala oksemayok ubulunin Makung nixaruk tiul, kuwiyagi xiyaxuri kuwiyagi walaq taul, ummarik siwa alqtu yaxu dalu, nunalik nun, kiti yaxu xtua nunaliyasingin, tiki galu lagana tuwa, anuqat yaxu bayualu yaxu, yapat. Siarik tu, tak kawan nuktu ada waktu waktu kerja waktu kaya alat, nunaling nun, tak kuah, okey aku sihat lah orang ni gua alat tu, alian itu ada waktu waktu umum, kanuki itu yang nuktu ada waktu.
0: Tak kuah lu tunggu suka ngatet solut tamnat. Tunggu masuk ke jawat tak tak nemu apa tak tak nak ikut juta tak lupa.
1: Ia mengajar orang tu ilagi lu makuah takut juti nasak tu alat ilagi lu takut juti di sana rangami cikitar ya rangami kanuki yang pival lichtu yang rium makpal umarik pival lichtu yang sulit. Ukhallu xiwa lixtu yaxtulik taliana itwa watra khulaykwa nunaling nun khiti yaxtu qayo ala yaganata tingmiso qulu tikinnyal gani ubiyo matwale ni ubiyo naliana ila qumat ni wala gani tingmiso qumat Tiu aku gayak tu, taruh kau nak tari dekwa. Ketiak tu kayu alu dikiral oleh ganata. Ami suara ini kuah, ikam nak tari. Taman kemak tiga bul ayung itu alu lauk tu. Enau, kipingu minak taman ni semua gibluilan. Kipingu yang sungguh yang nak terulur ni, kipingu negri atau luar ni tidak kanoh. Kipingu yang itu ada juga, tapi kipingu negri yang negri, tapi kalau ikhwan orang sulit, taruh korang sulit, ketika tu kaya ada nunaling nulu asingin, isuma kita sulit. Kipingu meyakinku yu yarak nak tol. Alian itu ada walang masa. Kuwi asum marik lulik. Kuwi asum nimmari alung min. Kuwi asum marik tu ada walang masa. Kwa. Taiwan na marik tu ada walang.
0: Kitilirang milut kanok. Aksarok lutit, kitik lutit, salak sarasuk lutit. Taiwan na ratang mata. Pianikang milut. Kanu tiga terat tersebut, iklar lu tilun ni, temen tak kubligi, kawin nak terlapan.
1: tut khunga ya tere go khit tut te khay yakhse mang tut ilang khit ta wala khut akse go nakhtwa lo wala go mere ko akhesina suk tulun natching go kurumun te khay yakhse mang tut ale ayung ikaw tiyo ale so kaya nukkang ito alaw lao amin inuit pikang ito alaw lao kumada ayung ikaw tiyo ale ilang tago pikayak si mang ito alaw pisumut sunaw po pikayak ni alaw amin atok tutok ale pisuktu nukkang aso ito. Sudah ayung ikaw tigiyo alo katalak tulip kwa ublu mitay kwa ayung ito alo lakutak ublu ilan nagling nakto walo inaw sakok padlian nakto ulong man inawasak nunakakurup sakoklo takawan nakto lakutun sukulirang kami, sukusukong kami, inusak tao. Taiman na tulong man, taiman na Manila. Tay kakitik pala ako to, ano ilang itayang mawala sila. Now, takupsunak to, ano, takuplugilan. Ayoko nakman. Ayoko nakman na inusak. Ilak ko sa riyap, tigo taman na. Sukukpadlian na alawagtok.
0: Tämä pekaili sangne, että katsia hamailaat, sohlut, pisugluni nammut, buluni pilireluni silami. Tämä tau pekaili sao taujun napa, suli.
1: Ilua marea aluk, pisugluni aluk manna, ajonner nahto, ajokigi jokulolle nahto. Okay, yukululik nukhlani pikayak mga kumisya mang nakani. Pisung niya rukhtaman na. Pikayak utiya rukhtimimun. Tayma tayf kwa tayman na nukkang ngito ala ula uktun. Ayung ngito kuywa ang ula uktun. Ilay inut itayf kwa inuit nukkang aswito ala ula uamik. Ayung ito kila yung alo, blutiglo ayung ito alo. Okay, sakto ko rin, mini okay, kaya ko rin. Tagba nga yung kalak sa magama, mukhi si mga takakto. Kawi malang itaka. Nukka nga si ito alo, wala kami tawan eh. Nutaka ila makukto ko yung alo, nunami utawin niya alo, wala kami. Angayubila ako taga tayo ma. Nang mina kakawi malawang itaka. Sulaw batawim na. Ukila yuk diwawin niya alok. Tagpapisulok pag kami nukkanga sa ito alawala kami. Ilay type ko ino ino nami utawin niya rilangin. Sangi aluk tutiglo, iman na sangi maki aluk tutiglo. Inmini okay yukuloy. Ayung ito aluk mga kumig. Isumagi wala akong ito. Ilak ko sa sila akong matok. Ublume, fisululuang ito aluk lakata. Handal lumakwasun na meyat. Uwaptin niyo si kataktun. Isamakseo tigilak tawun. Abo nga, usiblutin niyo uwaptin niya abo nga harap. Agyakse balaktun. Ublumin na, pisuluwa yung nilo alamon. Uwaptin niyo kumayagin yung alaw laktun. Okay mo, tusakpak kamay lahan na. Ingmini ukumayigin akto alam. Pisuk pala akto dahil ko okay yung makikuro pala akto. Takon na ko tigdun na kangat takon na ko wala akto.
0: takwalo kumai tuni pilia kagatalaw suti teksamani inuit tamna sangijitao kagatalaw miyok tao kumai tuliri bluni manamu teminay kutit tao ilangi teminay tuksao yun sangiyut piguyut temo yugaloan
1: teminay tuktali ayok suri ublumi teminay tuktali ayok suri kawi manamya Sekua mani raksama kaman ito ang me inalung me ilaw tukkalo kaya na pagmat pikitikali agapta tapikani kitikani raksuda tan namibigi baktabun nunagibala kusimang madyog tayong nakitikkan tayo man nalangay kalawin mayulik pag nagmata. So, yung kalukpita, takay umiulit tiya wali. Tagbalikanga ni, siyugaw ni aluk tam na, maning ni aluk, tingmisyo kumun, ibibigit taktawun. Tagbalikatiya nga ni, uyakak takakso ni, kakarat, huyuglak to aluk min, ang iyo aluk. Angiyo ayo yaga kangan ito. Ilikus ito kare na sa walugu tapigani kasi mayala kapta. Tayo kwa ginalo ang ayo giralo nukagiralo ang ayo kse ang ayo kse giralo nukagse giralo lupa kaya kwa. Tayo at yung tayo magne akit. Kuy nang nalo lak tolu nui lali aluklu. Takwa innak takaya ulu di takpikane katima kuyuk tua lalu lalap tatamna uyaga aluk awatang iksima lak sotigo iibigi wak sotigo lu. Tamna nukaksiyo naksa aluk iglala aluk aluk aksune. Tapsima ukiyo yakuluklu ni ugok. Tanu yang aluk tak buangkan walau semaya, angin yang kayak aguyuk lektua. Tahun na ni belik biuwa me, tahun na suksiang memarik tok tanu tuau tahun itu. Tak pada saya kanu yang tering migo kau le suksiang itu, tahun na tikuar ibluneu. Tikah rap sama saya mahu tak saya ingin meritok, tapi kan ikan no yang tering muiyang alu, alun nikualua. Tap ko ingin ukat lirik selamik, sudah betam no yang alu tak bane, kapsiaru urus rukyamna, aku ini urus sudah lupa kiamu tin, makung nixauluk tigun, kagat. Takah yuklak pagkalo agap tiwa kadlanga awla taksaw tiang ito alok tagwa taipkwa nunami utawin ni aloin uyakkan sa makuning awla tiniko aloin nukkagang ito alo lauktun iman na sunaw siyang iyumaki alo lulisang iyumaki alo lauktun Aksu ramai jahin wid, ayung ini ada bilak tengin. Saya masih kuat, umur itu ada berutik dusang itu ada, ayung itu ada. Dunia mereka benda koyuk labin dia ada. Saya kuat, ayung itu ada orang paksa agak tu. Agila, belum inungwa meyaw ubangalila. Ubang alih nungwa meyaw lorak tu. Nungwa meyaw lorak tu tu ubang isu magi barak tu ma. Isu lunggilu alemun. Aksur, pekayat kubiaru itamadja. Mani mayu alorak mata ayung itu alorak meyut. Pekayat talini alorak makkua. Tulu umarik tulu alok suli. makkuk tuarung ni ingu takamalun ni kagisunak meu taruk atadat jam ni atiliaru siksaaruk ummarik tuarung pikai akhtiaru kami ayungit tuarung siluplu
0: takwa silitiliga kaktu bau nutakavut tililuyit kanok tilisimagutit kau makan tahu mama tak? Anu?
1: Tidak. Tili sih gaya yang itu ada kor. Macam tadi, cakap kuah, bakuk tu ada sulit lagi. Nokkang itu ada. So kau ini ulik kosering malu. Nokkang itu ada sulit. Anggunnya sih itu ada, ayung itu ada. Sukjuakalut, wajik tuliaguyualut, amaja. Pekaya yang neuftau ilang mago. Nunak kau tamna, wajik tuliaguti blue ikhwa meagul karuaktone. Wajik tuliaguti blue sang nilak naktuarung mingmat. Sikito ayung itune. Tay matau tay kua pekaya yang magang mig. Kuwiyagi yamini abu ngaro nga si tumma kayaro mo ang una suksutik tayo man na okigi yung kutaka oktuaro taman na si kito ublurukta ublangan ni ublurukta tako ektalingi akaso nga yakul ulurifidjangin matin taman dito pekayak niyo walak pekayak niyo mga Isu magi
0: yawang ito. Ni takot sang nagtutay mao yit unikaron nagtutaw ano takuy sumayaman ni tema yuk sa yut sang niyo.
1: Ilo mga pitali arok sule. Tay ko kiti yaktok pala ako abong alok inuwing mulu asingin nulu nunaring nupitakar layo arong man. Kiting niya rukam na nunaling ni pibadliyagi ang na ninyo ito sa kanalila kuman tayo masayip ko ay kakayakdo akta kanay akto alin kisya ni nunaligyo ako na nunaligyo pekukpadliyayo alang mata uyak akta kaya kalakso nilo nalanaw tsakto katong naksawag lo na kaya magkwa Suna lukta timi mu nama guna utawa waktu. Tama janu naling ni tae maa lo nakakta kumata. Uya kakta kaya tama jau lukta lukit. Nau tsek tokta lukit tau. Kau yakta utia lukit na. Kiting niya lukta manna. Atokta lukmi guna kawaya giya lukna akmi jua lukit. Tamakwa sakka si madagalo aktad lubin. Makuktuari suling mini inaktagun naktun. Uwaptin ni inaktagun naliso ulu wapta. Inaktagun naktun tamadjara ang matasuli. Piyun naktualit. Akkama yawti aktuari ulagayang mayok. Kating niyaruk tayo na nunaling nun. Nunaling nutiki rakhtarik mikpata. Kuya naksi yuwa lulune. Kuya naksi na yak mi yuwa.
0: Tamna tis ako ikisa aktivut. Martin Kilak tamna. Kaminito ang yutoyok. Kuyin na mi. Temin na unika ako upsit. Sunamit. Sulut kibalik summer games miksanut. Nakawman na upsit. Katikatalaw ningan ni. Alugum natu sila 867-645-2244.